kukurang. Oh, ada na good morning. Oh, see you on the radio. On the radio. On the radio. Good. Ganun mga ako. Ganun mga ako.